kuta ya kule ya paya ni nape. Mora ya paya ngoka ni nape. Yoroka pila. Mora. Moror batara. Alanjara. Kakara. Orparera. Wilarara. Kule njara ni nape. Ala jila kan nama. Kule njara.